0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Ito sento insa, ito nisim pronto na ato hakat. Oy magtempo diakliw at husik pasado iya kotok na si Mufale Esperanza niya, tamba buat hoto iya itanya lima.

0: Liber Daddy. Ritmo Joven. Sianolo resta in Lima, Pontu Walu, Megahertz.
1: Belum sira, ito hoto yag beat ihaitahan rasik maka beat positivo no negativo. Bangira ito uza ita nag beat positivo, ita sa kriya relasyon diag ho ita niya anrasik no ho ay maselo.